0: kendo kore zaino ware torea jesu ino siana itiravaragana ino siana itiravira ino siana itirariganira netu asieta korea ire kuma nguru ngare ile shaitani aivikire kuma mbere rare ile makunekerwe netu akunora mbere rashiao zaino ware torea jesu mashokeria maretu amao mashokeria meshie yao mashokeria magai mao mashokeria meshiria mao mashokeria ovako wao ovonokio wao netu amenda netu ameta netwa mathaithanirira netwa kwenyiveria ngai tamburukia guoko gwaku andu waku muthenyo wa munthi makinyitithania na magongona magukora ciana ciao makorathi maciana ciao magucokeria ciana irathimo ciao na kuthaitha baba wamukire magongona mama na uringwe netha okinyere ciana ino no igarure makaugaga muthenyo wa munthi tariki cio munthi mugwanja mweri uyu wa gatandatu ngai ati ni wagwire kuthaitha na kwao Jehova no kimavono keria ciana no kimachokeria ciana no kirugamia ciana ciao ringi mwathani na ria riu riara rira rikuo Kenya ria kuthuka ngia ciana ninaregarura anga ya gwirakereria marakara maria maikuo thiini wa ciana narekereria wega wa ngai necuria riara ria Kenya na wega wa ngai ruvuvoro wa Kenya ninarwatha rwetekere kureta thayu thiini wa vururi uyu ruvuvoro wa Kenya rurete muturire musharu egororia ciana cietu mae na teri oyo wa Kenya ombioria we uko Kenya na orekereria muthenyo wa munthe na watho ate ni okureta thayo mae na makureta thayo teri no kureta thayo rovuvono no kureta thayo otuko kareta thayo wanotheri ugatureta gira thayo thei ni waretwa ria Jesu ciana cietu twacieta kirathimo ciana cietu twauga ni ndathime macokeria uge no menyo baba no etekere kumavonokia na aria thiini wa bamĩrĩ no ngai kuma ndagĩka ĩno nĩ gũkũgĩa ngũrani mwathani tũrenda kwamũkĩra magongona ma andũ aku na njĩra ya kwĩnyithia baba nawe wĩke maũndũ manene thĩinĩ wa bamĩrĩ cietũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe na ngai mũriũ na ngai ro mũtheru twavoya na twacokia ngatho amen and amen and amen thikĩrĩria wa varĩa ũrĩ ivoya rĩu nĩ rĩakinyĩra ngai na nda cia ngai ciĩ vamwe na tuĩ na nĩ enda gũkwĩra atĩ rĩkĩrako gĩkĩ kĩo mũthĩ twocei ĩkinyo rĩa wĩtĩkio tũrũgamie ikĩra tũkũrũgamia nĩ ũndũ wa ciana cietũ na nĩ tũkuona ngai agĩka maũndũ manene nĩ ũndũ ngai ti mũndũ wa thĩ athenanie na ngai ti mũndũ wa thĩ ericũkwe atũma na ta ũrĩa atũmire Musa nĩ ũndũ wa ciana cietũ nĩ ũndũ nĩ ũrĩkĩtie kũigua kĩrĩro gĩetũ namba yakwa nĩ ũrĩa thecanire nĩ 07 24 05 4933 07 24 05 4933 nika vindaga gukura ciana cietu no akethwe ni mundu itagwa kathe
1: ni na ketheka na kathe no akethwe ni mundu itagwa bishop Ireri Keringa
0: wow maundu manene mundu anga ine mekeka ivo yaruni ya kinyiranga na ngai no kugarura na ngai no weka waku muthikiriria no nginya kugie thayo mwana ucio no nginya kuretere thayo na gikeno na aria maurite ni magucoka ni undu gutie mugwe wa mbara uthondeketwe ngari yuko na ciana cietu ngitu kugacira we have to fight this battle by all means we have to fight the inwari tori anjiso oh yes
1: ni kweli
0: ya ni sele mo kira ba mundu fana tagota yo ndauga
1: we nendeto ciatonya ikathie ikathie ma dia kwirire na kwirie ndeto ino ni ndito mono
0: we vando ikinyaga
1: na gwe kindu gitagwa meditation ni rai thino riu ni rai na another world
0: oh my
1: ni rai riu kundu kwingiriu na ni resilient wothe na muthikiriria kwe vando ndeto icio gutoki ciatukinyia
0: arogo somwathani
1: na ciatuvutie no ndeto icio ni mbeka na ni ndito
0: amen
1: na ii na murio kiho kia ngai ikoro wakivana uki
0: wow
1: aisiraeli tena makithoma theology twana tukithirwa kirathire tukathome mundu wa ngai twasamagithwa uki bauja
0: ya
1: tukirwa ndetu izo tuthigite kuthoma ina murio
0: kaudia nigua
1: ta uki ucio
0: ah my
1: kioni yo yato mire pitare mone kuthoma
0: oh
1: nondo vandu va asame uki tatwana tutwengi kwao tavire yeah. Umanga wake wambirie tene
0: Pedro imwe
1: umanga wake waambie tena kuguke kwata bile uki
2: agiyukumba
1: kithomo giake kiaremere bau
2: tondo kwarire
1: agi tuna nikiorari kana inde mwake vunjia vandu andu ni makamucharinja kama kaugaga jamba ile andu bare marari ndito icio no rikiru ugwi ndito icio mairutite kuna ni messenger beyo ni yakirukirwe ni kirathi
2: kima ndu yakinyavo
1: ni ndu wa uki riu ndito ino I murio munone ta uki riu ni regwe murio cio tu
2: wow
1: na ni mbese ni magwe muthikiriria wetu
2: wow
1: aregwa murio cio
2: arogocho mwathani
1: ya
2: arogocho mwathani kwe maundu mau kama mundu angai ukauga uvoro yu ndinge urekereri uthio guo ndiese ka kauju gukaringire ndiese kali aga kauju gukaringire no akinya vetu kanogoro yu
1: gati unjugu kagatika gorende sionde
2: apana
1: kai kabinda
2: kwe grace gayara kagereria taru ure ngoro yakwe reguo munthi kwe na grace yo ya gututharira ciana thaino kwe na mchafuko na mundu uri uwetikia ndeto ino uri waithikireria nie tandunga tanga nyamura no akona ngurani
1: no kuona ngurani
2: na ndeto ino mbira gando ginyange mera maruta magongo na maoni mera gatiriri ndiga kwira wiki uri ndekaga
1: nego
2: I don't preach what I don't practice I preach what I practice
1: yeah
2: na nirenda gukwira neto gwikira ngurani muthikireria theini wa ritwa ria Jesu Kristo nie ni mbisi andoni ari ru no ndo ingi andoni mangoraga na thimone cioka na message ni ciokaga but I'm telling you today kwena turn around eroria ciana cietu tusemanye vovo yatha
1: thank you muthikirio mutambo muvota ni wawe mwaro tega tutengerange metha ria muvoro na njira ndasa

0: narimu mudikiria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa da mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiria ni twabota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiriri muthikiria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi.

Niona mathaa ma twiraru tukore tugitigana na thank you muthikiriria ndo akoro mutambure moro FM ni wega ndo akoro mutambure moro FM ngiye tukinyaniria tutungano wavo ava baadaye na baadaye ni rocio bye.

0: Wa muthenya wakia mbere meriteka tuambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetia ngai mwega.

mudikiri wewe tu watawala tuwale tuwale kanere ati tukiambile tukamba gini na mavoa waliole mudikiri wewe tu nuwega tukoro tukivoa negu tukiambile yesu ya tutuambile tu ya nwaradhime muno waliole mudikiri wewe tu katovohe vava dhini wali transu kristu nituwakambile yaku tuambile yaku tuambile yaku na tuwaletea Tawa utinga iwenge uvana tawe mudhamaki wa kere ikanero Jehova nkai tukembilia suya tu ya kukugosa kukwambala liyago kuini rapio Jehova Itekira tugu turadhima itekira tugu turirikana Itekira Jehova mudhamaki muega mavinda mama kuturirikana Jehova Thaini ware Yesu Kristo Jehova ngai ni turavoa kiambiria kiega tukavoa kigitagate kiega wagwata kirikiriro kiega muthamaki wa kirikaniro Jehova tugikinyia varia thathita cia utuku muthamaki wa kirikaniro ni turavoa ngai kirathimu gaku tukorwo tukionete muthamaki mwega kamemerika votani kawi mwaro efema rathima muthikiriria wetu muthamaki wa kirikaniro aria mekuria thibitarire Jehova ngai itikira kumegwira nda Jehova ngai witikira kumavoria Thaini wari Yesu Kristo Utivi ni tungeriga nina Jehova ngai kwe andu wengi mudha maki muwega memesiere Nani maraturo ni muwele mudha maki wakere kanero Megwere nda Jehova ngai tuwe kwa kumavonia Thaini wari Torea Yesu Kristo Turuga Jehova ngai ni wagirete Mavinda maya mama Jehova ngai kutienga iwe ngetawe Jehova ngai ona mavinda mego kamuadha ni kutienga iwe ngetawe Jehova tugara yagwe siri ya maundu maku muadha ni tu karigwa ura tunge gwe siria muthamaki mwega we ngai mwega we ngai mwega we ngai mwega Jehova ngai gutinga iwinge tawe gutinga iwinge tawe muthamaki mwega ririkana Jehova ngai nginyare mevara marare makithi misiere Jehova ngai tuikwa kumagitira ati kwa kumaririkana muthamaki mwega ura muru musukani muthamaki mwega niketwa komithia theini wa rito ria Jesu Asiyari yetu meme siyere muadhani maradhime Radhima mbulada siyetu radhima sista siyetu mudha maki muwega Radhima maneimba metu mudha maki wa kere kanero Radhima mudha maki muwega ginya arame mawirari kurasa kurasa Jehova ngai jana Kenya Thini wari tolea Yesu Kristo Radhima mudha maki muwega atongolia kameme kavota ni kawe muaro Radhima mwenewe wea tu mwere muaka muendia Wavareare muririkane muririkane muririkane Jehova Watawana deputy wake mwadhani karimi magi Wanaya turutaga wile na omu dhamaki mwega maririkane Thaini wari Yesu Kristo Tuvingurile mirango wanatwe mwadhani Tuvingurile mirango mudhamaki mwega Weka ugu Jehova ngai kumunogo siro usokerera Aya matigi tuwe ni andu wale maramendete Tuwe kwa kumabevinya Tuwe kwa kumomiriria Thaini wari Yesu Kristo Jehova ngai ni tuwe Nituwavua kirathimo gyaku Nituwavua riri waku Nituwavua gwitikirika niwe Thaini wari Yesu Kristo Jehova gutinga iwingi uvana tawe We niwe ritwa rinene Jehova ritwa ryaku ni rinene Jehova ritwa ryaku ni rinene Thaini wari Yesu Kristo Nitukiambiria su Jehova ngai ino yetu Tuikawa guturathimira yo Tuikawa guturirikana Thaini wari Yesu Kristo tuwavua Wana ninge tuetekia. Ando etu nituge ameni.

0: Toka besa na mwevoko na mitha ikithira tuka umatwe arathime
1: na vuga mpesu by the way niruwega mwono jumatikyo mwote
2: niyase sangu zenya
3: nene mwaro
4: mwote ingiri deo la ya

kimiario ati mauga unanda gikai no kimwera sokere uria ugire akuvesaga ndeto ziengi ngeni mugambo yo wera gwa kametheme na venevene kanangu tu na merute kwaragia ndeto ina mukinyoka na murugamo ina timathe.